Aje be ne su kwai sa won na urade ase. Wo de nyame dia ye o. Ye wadomo. Wa mu wa nwo, wa mu atna se.